0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
10: Ikaw.
11: Ako.
12: Tayo.
11: Ang bawat Pilipino.
13: Every Juan.
14: Ako si Juan.
11: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
11: ng ating republika.
0: Republika.
11: Sa 87.5.
0: 87.5.
15: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
16: Sa gitna ng bawat gawain sa umaga, sa bahay man, kalsada o opisina,
17: let's put on some love and nostalgia.
18: Going special and heartwarming.
19: Kasama ang mga musikang truly reminiscing.
20: Para ang umaga'y maging wonderful morning.
21: Wonderful morning.
20: Wonderful morning.
0: Sa 87.5.
21: 87.5.
0: Republika ni Juan. We've

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republican One. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan. At work or in your car, may jowa o singular? Spread the love, not war. Sa Wonderful Morning. Wonderful Morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan.
2: Sa 87.5.
1: Kapag bumaha, may isang ugaling Pinoy na dapat iwasan. Yung bahala na si Batman. Kapag mataas ang tubig, umiwas muna. Huwag maglaro sa baha at huwag basta lumusong. Dahil ang baha ay maaaring may dalang dumi at sakit. Ingat ngayon para walang pagsisisi bukas. Tandaan, kaligtasan muna bago ang lahat.
0: Juan,
3: mula sa Republika
1: ng Pula at Bugaw.
3: Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
2: Your pride.
4: 87.5.
1: Ang Republika.
2: Republika.
4: Republika ni Juan.
2: 87.5.
4: Republika ni Juan.
1: Epteka. Ano meron sa kisame?
5: Huh?
1: Kanina ka pa nakatitig dyan, te. Lakas makapa-daydreaming.
2: Ang wonderful morning.
1: Wonderful morning.
2: Sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. 87.5.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kapon!
4: Kapag may problema sa asal ang anak, madaling sabihing,
5: dapat ayusin niya ng teacher.
4: Pero tandaan natin mga magulang, kasama tayo sa pagpapalaki sa kanila ha. Ang paaralan ay katuwang natin, hindi natin kapalit. Kung tuturuan natin sila sa bahay at susuportahan ang mga guro sa paaralan, mas malaki ang pagkakataong lumaki silang responsable, disiplinado at may malasakit sa iba.
6: Paalala!
4: Para sa ating mga
6: munting Juan!
7: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
8: Sa isang privilege speech ni Senator Risa Ontiveros, nakatakdang mag-voluntary tigil pasada ang ilang truckers sa October 5 kung hindi maaayos agad ang problema sa logistics. Hinibok ni Ontiveros ang mga ahensya ng gobyerno, shipping lines, truckers, brokers at importers na magkaroon ng malinaw na plano at koordinasyon para mabawasan ang logistics costs at mapabilis ang paggalaw ng mga produkto. Ayon sa senadora, hindi lang ito problema ng logistics kundi isang mas malawak na usaping pang-ekonomiya na kailangang tugunan para makatulong sa pag-control ng inflation at pagpapasigla ng ekonomiya. Inamo naman ni Senator JV Ejercito ang DOT na palakasin ang tourism promotion at tugunan ng iba pang hadlang sa pagdami ng foreign tourists sa bansa. Sa DOT budget hearing, sinabi ni Ejercito na malaking hamon ang pagiging archipelagic country ng Pilipinas dahil karamihan ng international visitors ay dumarating sa pamamagitan ng eroplano. Sinabi naman ni Tourism Secretary Dita Angara Masay na kabilang sa tinututukan ng DOT ang gastronomy tourism at pakikipagtulungan sa iba pang mga ahensya para matugunan ang logistical concerns na nagpapataas sa presyo ng pagkain. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
7: Juan Balita. Juan Balita.
1: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
8: Everyone.
9: 87.5.
8: 87.5.
9: Republika.
7: 87.5.
9: Republika ni Juan.
10: Wonderful morning.
11: Creating a serene atmosphere.
12: Love inspired and easy to the ear.
11: This is your wonderful morning.
9: Wonderful morning.
11: Sa 87.5.
8: Republika ni Juan.

ng ating republika. More music. Your music.

0: 97.5 Republic and Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
4: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
5: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
6: Wag na!
5: Ito naman, ang cute ko kaya? Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
6: Like and share!
5: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika, 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Nakaraan ay alalahanin sa nostalgic songs natin.
0: This is your wonderful morning.
5: Wonderful morning sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 86 days to go bago ang Pasko!
1: Papalapit na ang panahon ng traffic at pila.
0: Kaya simulan na ang paghahanda ng pasensya.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, linisin ang trunk mo. Kung ang trunk ng sasakyan mo ay maraming laman, mga sapatos, bola, payong, dumbbell, toolbox, bag, rice cooker, at kung ano-ano pang hindi mo naman ginagamit araw-araw, congrats! Huh? May mini bodega ang kotse mo. Mas mabigat na sasakyan, mas malakas ang konsumo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bughaw.
4: Pula at Bughaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Mornings are wonderful kapag ang vibes ay beautiful. So let's continue listening for a wonderful morning.
6: Wonderful morning.
4: Wonderful morning.
5: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: October months na, Juan!
1: Isang paalala na ang taon ay mabilis lumipas.
0: May mga pangarap ka bang gustong abutin? May mga bagay ka bang gustong ayusin? Huwag mo nang hintayin ang bagong taon para magsimula. Ang pinakamagandang araw para magbago ay ngayon. Merry Burmonths, Juan!
2: Ito ang kultura.
3: Kultura.
4: Kultura natin.
2: Kultura ni Juan.
0: Isang natatanging simbolo ng transportasyong Pinoy ang mga jeepney. Hari ng kalsada ang turing sa mga ito sa dami ng mga sumasakay na pasahero araw-araw. Nagmula ang disenyo nito sa mga sasakyang pangdigma na ginamit ng Amerikano noong World War II. Nanggaling sa mga surplus na sasakyang may modelong Willys MB ang mga unang pampasaherong jeep. Katagalan, ginawan ito ng iba't ibang disenyo at dekorasyon at pinalaki pa ang kapasidad upang makapagsakay ng mas maraming pasahero. Umusbong din ang mga paggawaan ng jeep gaya ng Sarau Motors at Francisco Motors. Sa panahong ito, mayroon ng iba't ibang klase ng jeepney na bumabaybay sa mga lansangan. Ang ilan rito, lalo na sa probinsya, ay hinango

0: Philippine National Police para magbantay at umalalay sa mga apektadong pasahero. Ayon kay PNP Spokesman Police Colonel Alan Ray Coe, batay sa kanilang pagbabantay ay kaunti lang ang sumama sa tiil pasada dahil mas pinili pa ng karamihan ng mga driver na mamasada. Sa ibang balita naman, hindi gagawa ng anumang cover-up si DPWH Secretary Vince Dizon kasunod ng mga batiko sa kanya hinggil sa umano'y pagtatakip nito ng mga maanumalayang proyekto sa Taguig na inuugnay kay Senator Alan Peter Cayetano. Ani Dizon, walang sasantuhin at walang sisinuhin ang pamahalaan sa pagsisiwalat ng anomalya sa mga ghost projects. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
3: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
10: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
1: ng ating republika.
0: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: Ito na ang request mo, Juan.
0: Juan request.
1: Juan request.
0: Monday to Friday,
1: alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
0: Sa republika nating mga Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Juan
0: request.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Juan, ito na request mo. Juan, request.

Yan ang choice ng republika mo sa ating Choose Juan. Choose Juan. Like and follow mo na ang 87.5 Republika ni Juan FB at TikTok page para makaboto sa susunod na Choose Juan ngayong Lunes. Choose Juan. Choose Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Alam mo ba kung kailan dapat linisin ang kanal o estero?
6: Huh?
5: Hindi lang sa tuwing baha at may libreng swimming pool sa labas. Maglinis habang maaga, itapon ang basura sa tama at siguraduhin walang nakaharang sa daluyan ng tubig. Ang paghahanda ngayon, iwas problema bukas. Tandaan, gawing malinis ang paligid para ligtas ang komunidad.
4: Juan, mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
7: Pula at Bughaw.
4: At nagniningning ng mga bituin at araw. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
8: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
8: Republika.
4: Republika ni Juan.
8: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ito na ang request mo, Juan.
8: Juan
5: request.

0: Turuan natin, hindi lang para pumasa sa paaralan, kundi para maging handa sa buhay. Dahil ang kinabukasan nila, nagsisimula sa atin.
1: Paalala!
0: Para sa ating mga...
1: munting Juan!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kapag!
4: Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
5: Sa isang ulat ng RP1, bahagyang dumami ang bilang ng mga barko ng China sa West Philippine Sea sa nakalipas na linggo. Ito ay ayon sa AFP. Sa monitoring ng Armed Forces of the Philippines, nasa 42 mga barko ng China ang kanilang na-monitor mula September 22 hanggang September 28. Mas mataas ito ng 7 kumpara noong isang linggo. Gayunpaman, nananatiling mataas ang konsentrasyon ng mga barko ng China sa Baho de Masinloc, kung saan 17 dito ay pawang mga barko ng China Coast Guard at 8 dito ay mula sa People's Liberation Army. Paitingin naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paghahanda nila sa El Nino. Sa isang pagpupulong nila sa World Food Program, pinag-usapan nila ang posibleng pagtutulungan at technical assistance ng WFP para mapalakas ang adaptive and shock responsive programs ng DSWD. Kabilang din sa tinalakay ang anticipatory action, early response at mga intervention para matulungan ang mga komunidad at makapaghanda at makatugon sa epekto ng El Nino-induced drought. Ako si June Santana para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Juan Balita. Sa 87.5.
0: Juan Request. Gusto mo mag-request? Message mo lang ako sa aking Facebook page. 87.5 Republika ni Juan. Juan Request.
6: And it goes a little something like this.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
1: Everyone.
0: 87.5.
1: 87.5.
0: Republika.
1: 87.5.
7: Republika
0: Liguan. Republika Liguan. Hype up your pananghalian with our Poppin Dugdugan. To the rhythm of your music.
1: Your music.
0: And the music of everyone.

0: 87.5 Republic 91.
1: Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
1: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republican Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, check ang hangin ng gulong. Kapag kulang sa hangin ng gulong, parang ikaw yan na tumatakbo sa buhangin o naglalakad na nakatsinelas sa putikan. Ang hirap umusad, malakas sa gas yan dahil pagod ang kotse mo. At syempre, pagod din ang wallet mo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya natin kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
2: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5.
3: Ang Republika.
0: Republika.
3: Republika ni Juan.
0: 87.5.
3: Republika ni Juan.
0: Keeping your energies up high.
3: High.
0: Pop. Pop. Goes the world.
3: Goes the world.
0: Sa 87.5.
3: Republika ni Juan.

0: Iba talaga ang Bermans. Panahon ng ngiti, kwentuhan, reunion, at mga pangarap na muling binubuhay. Kaya ihanda ang puso, hindi lang ang Christmas list. Dahil sa Republika ni Juan, bawat araw may dahilan para magsaya. Merry Bermans, Juan! Ito ang kultura.
1: Kultura.
0: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Literal na pinakamasayang bahagi ng buhay natin ang panahon ng pagkabata. Patunay rito ang mga tradisyonal na larong Pinoy. Karaniwan itong nilalaro ng mga bata sa labas kasama ang mga kapatid, kaibigan o kaklase. Isa rito ang tumbang preso, ang laro ng pagbato ng tsinelas sa lata o bote. Nariyan din ang patintero kung saan tinatangka ng mga manlalaro na makatawid sa parisukat na marka habang hinaharangan ng mga kalaban. Sikat ding nilalaro sa mga kalye ang luksong tinik, piko, agawan base, tagu-taguan, Chinese garter, palosebo, holen, at marami pang iba.

0: Sa gitna ng pag-usbong ng mga electric games sa makabagong panahong ito, nararapat pa ring tangkiliki ng mga bata ang larong Pinoy. Hindi lamang tatak na ito ng kulturang Pilipino, kundi pampasigla rin ng kanilang kalusugan ang pagkababad sa ganitong mga pisikal na aktibidad. Isa lang yan sa may yamang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Meron tayong ulat sa RP1. Sa kabuuan, naging mapayapa ang dalawang araw na transport strike sa buong Metro Manila. Ito ang naging assessment ng PNP-NCRPO. Sa isang panayam ng boses kay NCRPO Spokesperson Police Lieutenant Hazel Acido, wala na italang anumang untoward incidents na nangyaring tigil pasada. Pagdating naman sa libreng sakay ng PNP, nakapag-deploy sila ng 144 na sasakyan, kung saan higit sa 600 pasahero ang kanilang natulungan at naservisyuhan ng libreng sakay. Naging mahigpit rin ang pagbabantay nila sa mga kolorum na sasakyan na nagsasakay ng mga pasahero kahit wala sila sa linya. Ayon kay Acido, pumalo naman sa 8,000 PNP personnel ang ipinakalat nila para matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga commuters at ng publiko sa gitna ng transport strike. Pagdating naman sa mga nagsagawa ng rallies sa kasagsagan ng transport strike, wala silang naitala na untoward incident kahit pa walang na-issue permit sa mga grupong nagsagawa ng kilos protesta. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
3: Juan Balita.
1: Sa 87.5.
0: Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating angkinin.
5: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
6: Ito ang Republika ko.
7: Ito ang Republika ko.
8: Ito ang aking Republika.
9: Ito ang aking Republika.
10: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
11: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
11: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
11: Tinig ng sambayanan.
0: Music for everyone.
11: Everyone.
0: 87.5.
11: 87.5.
0: Republika.
11: 87.5.
10: Republika ni
0: Juan. Republika ni Juan. The beat continues with the music of everyone.
11: Everyone.
0: This is Pop Goes the World.
11: To 87.5.
0: 87.5.
11: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.

0: more music. Your music. Music for everyone. You are the dancing queen. 87.5 Republican 1.
1: Lampa,
2: uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
3: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
4: Wag na!
3: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
4: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating Republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits! Sayaw Juan!
0: With our lunchtime...

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Always believe in your soul. 87.5 Republikani Juan. Kapag tag-ulan, hindi lang payong ang kailangan, kailangan din natin ng malasakit.
1: Huh?
0: Kamustahin ang kapitbahay, lalo na ang matatanda at mga pamilyang maaaring mangailangan ng tulong.
1: Huh?
0: Minsan, isang simpleng tanong na, okay lang ba kayo? Malaking bagay na.
1: Uh-huh?
0: Sa anumang panahon, mas gumagaan ang problema pagsama-sama. Kaya maging kapitbahay na handang tumulong. Juan?
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
2: Your pride.
0: 87.5.
2: Ang Republika.
0: Republika.
2: Republika ni Juan.
0: 87.5.
2: Republika ni Juan.

0: aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
3: Juan!
5: Bago matutong magsabi ng po at opo ang isang bata, natututo muna siyang makinig sa bahay. Bago siya matutong rumispeto sa guro at kaklase, nakikita muna niya kung paano tayo makitungo sa ibang tao. Kaya mga magulang, hindi lang paaralan ang nagtuturo ng tamang asal. Tayo ang unang guro ng ating mga anak. Dahil ang magandang kinabukasan, nagsisimula sa magandang halimbawa sa tahanan.
6: Paalala!
5: Para sa ating mga
6: munting Juan!
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kapan!
4: Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
9: Tuloy pa rin ang hirap ng ilang mananakay sa pangalawang araw ng piston strike. Kula sa ABS-CBN, pero meron pa rin ibang driver na hindi sumali sa Tigil Pasada para magkaroon ng kita pambayad ng bills. Plano nilang tumungo sa Mendiola sa Maynila at Welcome Rotonda sa QC mamayang hapon. Naglabas ng Implementing Rules and Regulations ang Disaster Management para sa Declaration of State of Imminent Disaster Act. Mula sa PCO, sinasabatas nito ang maagap na pagkilos na nagbibigay daan sa pamahalaan na magdeklara ng State of Imminent Disaster bago pa man mangyari ang kalamidad. Mata ito sa mga scientificong forecasts at risk assessments. Pwede itong ideklara na pangulo sa mga lugar na magkakaroon ng severe at highly probable hazards sa recommendation ng NDRRMC o local chief executives. Magpapaulan pa rin ang intertropical convergence zone sa Palawan, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, maaliwala sa Luzon na may tsansa ng localized thunderstorms. 34 degrees sa Metro Manila, pwedeng uminit ng 43. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita. Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
1: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
1: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
1: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
0: Everyone.
1: 87.5.
0: 87.5.
1: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
1: Isa, dalawa, tatlo, maghimagas na tayo.
0: 3, 2, 1.
1: Siesta ka lang dyan.
0: Daydream with me.
1: Dito sa 1, 2, 3.
0: The perfect afternoon music.
1: Na relaxing and romantic.
0: 1, 2, 3.
1: Music for you and me.
0: 1, 2, 3.
1: Sa 87.5, Republika ni Juan.

This is 87.5. At ako, si Juan. Juan sa 87.5.

0: Ito ang republika po.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwas traffic kung kaya. Kung may dalawang pagpipilian, mas malayong daan pero tuloy-tuloy ang takbo o mas malapit pero sobrang traffic na parang reunion ng mga sasakyan, piliin mo ang una. Mas tipid pa rin kung tuloy-tuloy ang takbo. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
4: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
4: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin ng araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
6: Your pride.
4: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
4: Republika ni Juan.
6: 87.5.
4: Republika ni Juan.
5: Ate, kuya, na nasa jeep, bayad muna bago umidlip. Pagod si Manong sa biyahe, huwag mo i-1-2-3.
4: 1-2-3.
5: 1-2-3.
6: Music for you and me.
5: Sa 87.5,
6: Republika ni Juan.

0: Ng tradisyonal na pamumuhay ng mga Pinoy noong colonial period. Gawa ito ng Grand Old Man of Philippine Art na si Fernando Amorsolo. Kilala siya sa natatanging paggamit ng natural light at backlighting techniques sa pagpipinta o ang tinatawag na chiaroscuro. Kabilang sa kanyang obra ang Planting Rice, El Ciego, Dalagang Bukid, Mango Pickers at Fruit Gatherer. Ipininta rin niya ang Legazpi Sikatuna Blood Compact at ang pagtahi ni Marcela Agoncillo sa Watawat ng Pilipinas. Idagdag pa ang kanyang oil portraits ng mga dating pangulo mula kay Emilio Aguinaldo hanggang Ferdinand E. Marcos. Si Amorsolo ang kauna-unahang ginawaran ng pamahalaan ng National Artist Award noong 1972. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura. Kultura ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
2: Paalala ng Labor Department sa mga employers sa tamang wage rules para sa November 16 to 18 na dineklarang special non-working days kaugnay ng 49th ASEAN Summit. Ula sa Inquirer, sinabi ng DOLE na no work, no pay policy ang susundin para sa mga araw na ito, maliban na lang kung may company policy o collective bargaining agreement. Ang magtatrabaho ay tatanggap ng additional 30% ng basic wage sa unang 8 oras, lagpas ng 8 oras ay may additional 30% ng hourly rate. Nag-issue ang Energy Regulatory Commission ng bagong patakaran para maprotektahan ang consumer sa double charging. Ulat sa Inquirer, uniform rates dapat ang other charges na pwedeng kolektahin ng distribution utilities. Pwede lang ang other charges sa specific customer requested o account-related activities na may additional costs sa distribution utilities. Hindi na rin pwedeng ikarga uli sa other charges ang costs na recovered sa ERC-approved distribution, supply at metering rates, at ang administrative at overhead expenses. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita. One Balita.
3: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noo nating ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
0: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
0: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
9: Music for everyone.
0: Everyone.
8: 87.5.
0: 87.5.
8: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
8: Tuloy ang delightful afternoon
0: with more music.
8: Your music.
0: Music for every Juan.
8: This is Juan 2-3.
0: Juan 2-3.
8: Music for you and me.
0: Juan 2-3.
8: Sa 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ako si Juan.
1: Ako si Juan.
0: At ito.
2: Ito.
3: Ito, ito ang aking republika.
4: Republika ni Juan.
5: Hey, say, wait a minute. Where are you going with that suitcase?

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republicani Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republicani Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: Pabili po.
0: Oh, may tao sa tindahan. Puro ka cellphone dyan. Hirap ma Juan 2-3.
3: Negosyo malulugi.
0: Juan 2-3.
4: Juan 2-3.
5: Music for you and me.
0: Sa 87.5 Republicani Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Tag-ulan na naman. Uso na naman ang basang sapatos, basang medyas, at minsan, basang pasensya. Kaya alagaan ang katawan, maghugas ng kamay, uminom ng sapat na tubig, at magpahinga kapag hindi maganda ang pakiramdam. Dahil ang kalusugan, hindi dapat pinapabayaan. Tandaan, mas masaya ang buhay kapag malusog ang katawan.
4: Juan? Mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
5: Pula at Bugaw.
4: At nagniningning na mga bituin at araw.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
7: Your pride.
4: 87.5.
6: Ang Republika.
4: Republika.
6: Republika ni Juan.
4: 87.5.
6: Republika ni Juan.
5: Gising, Juan! Kita ka ni Boss Jan! Trabaho ka muna! Baka ma-1-2-3 ka!
4: 1-2-3!
7: 1-2-3!
4: Music for you and me!
7: 1-2-3!
4: Sa 87.5, Republika ni Juan!

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Juan!
6: Minsan, akala natin hindi napapansin ng mga anak ang ginagawa natin. Pero nakikita nila kung paano tayo magsalita, makitungo at humarap sa problema. At madalas, ginagaya nila ito. Kaya bago natin sabihan ng anak na maging mabuting tao, tanungin muna natin ang ating sarili. Nakikita ba niya sa akin ang taong gusto kong maging siya? Dahil ang disiplina, mas madaling matutunan kapag nakikita muna sa tahanan.
5: Paala na!
6: Para sa ating mga
5: munting Juan!
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.

0: Monitoring platform for appropriations and spending statistics of Compass. On Compass, a unified, publicly accessible platform for budget expenditure, procurement, and program performance information. Magbibigay din ito ng impormasyon sa aktual na pagpapatupad ng programa at proyekto. Balita overseas, nagpataw ng sanctions ang US sa 10 individual at entities na inaakusahan nilang nagpopondo o tinutulungan ang supply chains ng military ng Iran. Sanctions sa mga tao at entities na based sa Iran, Hong Kong at Pakistan na inaakusahan na bumili ng armas o components nito para sa Iran. Ulit sa Associated Press, pagsuling ito ng US ng economic warfare laban sa Tehran. Ako si Grace para sa One Balita.
1: One Balita.
2: One Balita.
1: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa
0: 87.5.
10: 87.5. Republika ni Juan.
9: Republika ni Juan.
0: Bit-bit ang papel at ballpen.
1: Pati gitara ng tropa natin nakakabuo ng awitin.
0: Kaya gawing maabuluhan
1: habang nasa tambayan.
0: Malay mo,
1: sumikat yan. Tutok na
0: sa Kalye
1: ni Juan.
0: Kalye ni Juan. Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako?
0: Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Lampa.
3: Uhugin.
2: Pangit mo.
3: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
0: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
0: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
0: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kids!
6: Do we wanna get rocked?
0: Di lahat ng tambay,
7: walang magawa sa buhay.
0: Tanong mo sa kapitbahay. Kalye ni Juan!
8: Kalye ni Juan!
0: Sa 87.5 Republika ni Juan!

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republicani Juan.
1: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, maglakad kung malapit lang.
2: Aww.
1: Kung ang pupuntahan mo ay isa, dalawa o tatlong kanto lang naman, baka mas mabilis pa kung lalakarin mo ito.
2: Aww.
1: Nakakatipid ka na sa gas at parking, may bonus exercise pa. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
4: Your station.
5: Your pride.
4: 87.5.
0: Ang Republika.
4: Republika.
0: Republika ni Juan.
4: 87.5.
0: Republika ni Juan.
6: Siprahin na ang kanta gamit ang gitara ng tropa dito sa Tambayan ng Masa.
7: Kalye ni Juan.
8: Kalye
7: ni Juan.
8: Sa 87.5.
4: Republika ni Juan.

0: per months na, Juan!
1: Alam na natin ang ibig sabihin yan. Mas maraming tao, mas maraming biyahe, at mas maraming traffic! Kaya tandaan, hindi nauubos ang pasensya kapag mahaba ang pila. Hindi rin nababawasan ang respeto kapag mabagal ang trapiko. Dahil ang tunay na Christmas spirit kasama sa kalsada. Merry Bermans, Juan! Ito ang kultura.
2: Kultura!
1: Kultura natin!
2: Kultura ni Juan!
1: Ang mga nakikita nating istatwa sa lansangan ay may kanya-kanyang kwento ng kasaysayan at ambag sa kultura natin. Kung pamilyar ka sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan, ang UP Oblation sa Diliman at mga istatwa ng mga bayani sa Malacañang, mga obra yan ng Bulakenyong iskultor na si Guillermo Tolentino. Nagtapos siya sa University of the Philippines. Nakilala sa pag-ukit ng istatwa ng mga bayani, mga revolusyonaryo at politiko sa Pilipinas at nagsilbi ring direktor ng UP School of Fine Arts noong 1950s. Dinisenyo rin ni Tolentino ang mga medalya ng Ramon Magsaysay Awards at ang official seal ng Republika ng Pilipinas. Noong 1973 naman ay ginawaran si Guillermo Tolentino ng National Artist Award for Visual Arts. Yan si Guillermo Tolentino. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
2: kultura.
1: Kultura ni Juan.
3: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
4: Juan Balita.
5: Kinansela ang hearing ng impeachment trial para sa procedural part ngayong araw. Ayon sa Inquirer, paghanda ng whole-day marathon sessions mula October 1 to 15. Ulit sa GMA kahapon tumestigo bilang hostile witness si Davao Mayor Sebastian Duterte tungkol sa 19 na GenCorp contracts na may halagang 33 million na ini-award ng Davao City. Sinabi niyang bagaman above board ang mga kontrata, kung alam niyang may koneksyon ng vice-presidente sa kumpanya, hindi niya papayagan ito. Nag-issue ang Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ng proclamation na nagtatalaga ng karagdagang mga lupain para idagdag sa kasalukuyang economic zone sa Cavite. Ulit sa Inquiry, ito'y higit 14,000 square meters ng lupain sa Barangay Santa Rosa 1, Noveleta, Cavite na isasama sa Cavite Economic Zone 2 sa klawang sektor ng manufacturing, tourism at digital sectors. Ako si Grace para sa Juan Balita.
4: Juan Balita.
3: Juan Balita.
4: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
1: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
0: Republika.
7: 87.5.
0: Republika ni Juan.
11: Pit-pit ang isang gitara.
12: Kasama ang makukulit na tropa. Nabubuo ang malulupit na kanta.
13: Habang nakatambay sa kanto
14: at nagkakantahan pati dayo.
15: Kaya tawagin na sila.
16: Papunta sa tagpuan ng masa.
17: Dito sa ating tambayan.
18: Sa Kalye ni Juan.
19: Kalye ni Juan.
20: Kalye ni Juan.
21: Sa 87.5.
22: Republika.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Republika ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Kahit sa cellphone mo, pwede yan. Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan.
3: We will rock you.
0: Tuloy ang ating kantahan dito sa Kalye ni Juan. Kalye ni Juan. Kung saan lahat ay imbitado, tambay man o musikero.
3: Kalye ni Juan
0: sa 87.5 Republika ni Juan.

0: 86 days to go bago ang Pasko!
1: Papalapit na ang panahon ng traffic at pila.
0: Kaya simulan na ang paghahanda ng pasensya.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republic Anihuan. Hindi natin sigurado kung kailan darating ang malakas na ulan. Kaya ihanda ang emergency bag. Maglagay ng tubig, pagkain, flashlight, gamot, mahahalagang dokumento at ilagay sa ligtas na lugar. Mas mabuting handa kaysa nagmamadali kapag kailangan na. Tandaan, ang laging handa ay laging ligtas.
1: Juan?
0: Mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
3: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan. Ang paborito mong banda, nandito sa kalye ng masa. Di mo na kailangang mamasahe. Tutok mo lang sa aking frequency.
1: Sa 87.5.
0: 87.5 ang address ng ating kalye.
1: Kalye ni Juan.
0: Kalye ni Juan.
1: Sa 87.5.

0: 여기.
1: 앙 보세스 낭 마마마 양 필리핀어. Siempre ako.
2: Republika ni Juan. Juan.
3: Sa 87.5.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fun, solid kapal!
6: 8 oras man nasa paaralan ng isang bata, mas maraming oras pa rin siyang nasa bahay. Kaya hindi lahat ng asal at disiplina kayang ituro ng guro. May bahagi tayong mga magulang na kailangan magampanan. Turuan natin silang rumispeto, maging responsable, at umamin kapag nagkamali. Hindi para maging perpekto sila, kundi para matuto sila na maging mabuting tao.
7: Paalala!
6: Para sa ating mga...
7: Munting Juan!
8: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
9: Pabawasan ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila simula noong Oktubre sa paghahanda ng gobyerno sa maaring epekto ng Super El Nino. Inanunsyo ng National Water Resources Board sa PhilStar, babawasan mula 53 cubic meters ang water allocation sa 44 cubic meters per second. Bukod sa water supply, para sa publiko, babawasan din ang supply ng irrigation water mula 35 to 20 cubic meters per second. May 350 na personnel ng Coast Guard, AFP at PNP ang lumalahok sa 3-day exercise sa Maynila bilang test ng response nila sa lindol. Ula sa ABS-CBN, mapapakita ng pagsasanay sa lakas ang coordinated response ng tatlong ahensya kahit magkaiba ng mandate at chains of command. Pagtutuunan ng pansin ang large-scale earthquake na mangangailangan ng rapid deployment ng government personnel at resources para sa search and rescue, retrieval at humanitarian assistance and disaster response. Ako si Grace para sa One Balita.
8: One Balita.
3: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
12: Every Juan.
13: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
14: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
15: Let's go back in time.
0: Welcome to the time machine.
15: The time machine.
0: Balikan ang nakaraan sa Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Legani Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
1: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ako sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
2: This is the time machine.
3: I've got you.
4: You've got me. Who's got you?
0: Lipad Juan sa nakaraan. Flying back in time.
3: Hasta la vista, baby.
0: Turning back the clock
5: on the time machine.
0: Sa Republika.

0: Ito ang republika ko, republika mo, republika natin.
1: Republika ni Juan
2: sa 87.5. 87.5.

0: Ito ang republikaku.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika.
3: Ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, try mo kayang mag-commute minsan.
1: Huh?
0: Kung gusto mo talagang makatipid, minsan, mag-commute ka muna. Masakit sa pride. Pero, mas masakit ang presyo ng gasolina ngayon. Kaya, konting tiis. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero, kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
2: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
2: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: The Time Machine.
0: The Time Machine sa Republika ni Juan.

0: Dumating na nga ang pinakahihintay nating panahon, Juan! Ang Burr Months! Mga ilaw na kumikislap, mga tahanang puno ng ngiti, mga pusong excited sa Pasko! Pero higit sa dekorasyon at regalo, ang tunay na diwa ng Pasko ay ang kabutihan sa isa't isa. Kaya ngayong Burr Months, dagdagan pa natin ang pagbigay ng saya, pag-asa at pagmamahal. Dahil mas masaya kapag ang bawat Juan ay sama-sama. Merry Burr Months, Juan!
1: Ito ang kultura.
2: Kultura!
3: Kultura natin!
1: Kultura ni Juan!
0: Hindi lamang simbolo ng pambansa at lokal na kapangyarihan ang disenyo ng mga lumang gusali ng pamahalaan. Simbolo rin ito ng nakaraan at kasalukuyang arkitektura. Dinisenyo ng arkitektong si Juan Arellano ang ilang pampublikong gusali na itinayo noong panahon ng Amerikano. Kabilang dito ang Kalayaan Hall ng Malacañang Complex, ang dating Congress Building na ngayon ay National Museum at ang Manila Central Post Office. Dinisenyo rin niya ang provincial capitals ng Bulacan, Sorsogon, Cebu, Negros Occidental at Misamis Occidental, pati na rin ang city halls ng Iloilo, Dumaguete, Davao at Cotabato at mga munisipyo ng Sariaya, Kalumpit at Haro. Ang dami ano? Bukod sa mga opisina ng pamahalaan, si Arellano rin ang nagdisenyo ng Jones Bridge, Manila Metropolitan Theater, Rizal Memorial Sports Complex at Central United Methodist Church. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Arellano sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
0: ni Juan.
1: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita. Juan Balita.
4: Maaaring bumilis ang inflation rate ng hanggang 7.4% sa September. Ang inflation rate noong Agosto ay 6.1%. Ulat sa GMA, ayon niyan sa Banko Sentral na sinabing dahil ito sa weather disturbances na nakaapekto sa presyo ng petrolyo, agricultural products, price pressures sa gulay, isda, prutas at bigas at pagbaba ng piso. Pero sabi rin ng BSP, maaaring ma-offset ang pressures ng mababang presyo ng karne at kuryente. Balita overseas, pinakilala ni Sam Altman, CEO ng OpenAI, ang bagong always-on AI agent. Ula sa Associated Press sa kanilang developer conference, inanunsyo ni Mr. Altman ang DOTS, bagong OpenAI agent na kukumpleto ng ongoing tasks proactively para sa users. Kakompetensya ng Meta personal agent na Muse. Ang announcement ay ginawa isang araw matapos itigil ng OpenAI ang rollout ng advanced model dahil sa safety concerns. Ako si Grace para sa Juan Balita.
1: Juan Balita.
2: Juan Balita.
1: The 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning na mga bituin at araw.
0: Taas noon natin ang kinin.
2: Ipagpagmalaki
0: ang Republika natin.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang Republika ko.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang aking Republika.
7: Ito ang ating Republika.
0: Ang tinig ng ating Republika.
8: Tinig sa kabahayan.
9: More music.
8: Tinig sa sasakyan.
9: Your music.
8: Tinig ng sambayanan.
10: Music for everyone.
8: Everyone.
0: 87.5.
8: 87.5.
9: Republika.
7: 87.5.
0: Republika Lihuan.
2: The best of the past.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya.
3: Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
3: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!

0: 92.5 Republican Iwan. Hindi lang ulan ang dapat bantayan ngayong tag-ulan, pati mga lamok na may sariling schedule ng bisita.
1: Oh, no.
0: Linisin ang paligid, itapon ang naipong tubig at takpan ang mga timba. Dahil ang simpleng pag-iwas ay proteksyon laban sa mga sakit. Tandaan, mas ligtas ang pamilya kapag malinis ang paligid. Juan,
2: mula sa Republika ng Pula at Bughaw.
3: Pula at Bughaw.
2: At nagniningning na mga bituin at araw.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Presidential Broadcast Service.
4: Your station, your pride.
2: 87.5.
4: Ang Republika.
5: Republika.
2: Republika ni Juan.
5: 87.5.
2: Republika ni Juan.
5: The Time Machine.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund solid kapal!
7: Ang pagsasabi ng salamat, paghingi ng tawad, pagrespeto sa nakakatanda o pagtulong sa kapwa, mukhang maliit na bagay. Pero kapag paulit-ulit itong nakikita at ginagawa sa bahay, nagiging bahagi ito ng pagkatao ng isang bata. Kaya mga magulang, hindi kailangan maging perpekto ang pagpapalaki. Ang mahalaga, araw-araw nating ipinapakita ang tamang halimbawa.
8: Paalala!
7: Para sa ating mga
8: munting Juan!
4: Welcome back, back in time, the time machine. Tugtugan ng nakaraan, music of the past, on the time machine. Dance. Republika ni Juan. The time machine.
9: The time machine.
4: The 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Nagniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
10: Ako.
11: Tayo.
10: Ang bawat Pilipino.
11: Every Juan.
12: Ako si Juan.
10: At ako ang boses mo.
0: Ang boses
10: ng ating republika.
0: Republika.
10: Sa 87.5.
0: 87.5.
13: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
14: Pagkatapos ng isang mahabang araw, habang pagod ay nangingibabaw.
0: Hayaan mong ako ang makasama
14: sa gabi ng iyong pagpapahinga.
0: Like the stars that shine so bright, our songs will make it wonderful tonight.
7: Wonderful tonight.
0: Wonderful tonight sa 87.5 Republika ni Juan.

ang tinig ng ating republika. More music. Your music.

0: 93.5 Republican ni Juan. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
1: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone.
2: Nice.
0: Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Playing the perfect sound as the night winds down. Making it wonderful tonight. Wonderful tonight. Wonderful tonight sa 87.5. 87.5.

0: 86 days to go bago ang Pasko.
1: Papalapit na ang panahon ng traffic at pila.
0: Kaya simulan na ang paghahanda ng pasensya.

0: More music.
1: Your music.
0: Music
1: for everyone.
0: 87.5.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, huwag mag-drive na parang nangangarera.
3: Hindi ka action star.
2: Hindi kailangan laging hataw tapos biglang preno. Relax lang sa silinyador, dahan-dahan sa acceleration. Mas chill ang driving, mas tipid sa gasolina. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
1: Mula sa Republika
0: ng Pula at Bughaw.
1: Pula at Bughaw.
0: At nagniningning na mga bituin at araw.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Presidential Broadcast Service.
1: Your station,
4: your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
2: Mga anak ay patulugin, si Mrs. ay suyuin,
5: at si Mister
2: ay busugin sa mga tugtugan natin.
5: Wonderful tonight.
4: Wonderful,
5: wonderful tonight.
4: Sa 87.5.

0: Juan, aminin natin, pag Burmans na, parang may magic ang mga tindahan. Biglang may gusto kang bilhin, biglang may kailangan kang i-check out, biglang nawawala ang laman ng wallet mo. Kaya ngayong Burmans, maging matalinong Juan. Mag-ipon, magplano, at siguraduhing may matitira para sa tunay na mahalaga. Merry Burmans, Juan!
1: Ito ang kultura.
0: Kultura.
2: Kultura natin.
1: Kultura ni Juan.
0: Si Juan Nakpil ay tinaguriang Dean of Filipino Architects. Dinisenyo ni Nakpil ang mga Art Deco na sinehan sa Maynila na Gayety Theater at Capitol Theater. Siya ang nagdisenyo ng Yari sa Batong Rizal Shrine sa Calamba, Laguna na muling itinayo noong 1949. Kasama rin sa kanyang mga obra ang San Carlos Seminary, Gala Rodriguez Ancestral House, Kapitan Pepe Building, ang Admin Building, Library at Karilyon ng UP Diliman Campus. Kasama rin ang dating Rizal Theater sa Makati at marami pang iba. Ginawaran si Nakpil ng National Artist Award for Architecture noong 1973. Yan ang mga kontribusyon ni Juan Nakpil sa ating kultura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan,
2: kultura.
0: Kultura ni Juan. Cherishing those memories or creating new stories. Ito ang ating himig sa gabing malamig. Wonderful tonight.
1: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: mula sa Republika ng Pula at Bugaw
1: at nagniningning
0: ng mga bituin at araw.
1: Taas noon nating ang kinini.
0: Ipagpagmalaki ang Republika natin.
2: Ito ang Republika ko.
3: Ito ang Republika ko.
4: Ito ang aking Republika.
5: Ito ang aking Republika.
6: Ito ang ating Republika.
1: Ang tinig ng ating Republika.
7: Tinig sa kabahayan.
8: More music.
7: Tinig sa sasakyan.
8: Your music.
7: Tinig ng sambayanan.
8: Music for everyone.
7: Everyone.
8: 87.5.
7: Republika.
6: 87.5.
9: Republika ni
7: Juan.
1: Mag-isa ka man o may kasama, pauwi pa lang o nasa bahay na, relax lang, ako ang bahala.
7: Let's make it wonderful tonight.
1: Wonderful.
7: Wonderful tonight.
1: Sa 87.5 Republika ni Juan.

0: ang tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone.
1: Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it.
0: 87.5 Republika ni Juan. Nagustuhan mo ba ang ating tinig? Baka may iba ka pang gustong marinig. Paboritong kanta o impormasyon. Gusto kong malaman ang iyong reaksyon.
2: Nice.
0: DM mo lang ako sa aking FB page, 87.5 Republika ni Juan. Para ang request mo o anumang ninanais ay aking malaman. Basta message mo ko sa 87.5 Republika ni Juan FB page. Don't forget to like and share. At susubukan nating mapagbigyan ang mga karepublikang Juan.
3: Matutulog ka na ba?
4: Eto, nakahiga na.
3: Dream about me.
4: Ayoko bangungutin.
3: Ouch naman.
4: Joke lang. I love you.
3: I love you more.
0: Uy, kinilig. Wonderful tonight.
5: Wonderful tonight.
0: Sa 87.5.

0: ang boses ng mamamayang Pilipino. Siyempre ako.
1: Republika ni Juan. Juan. Juan. Sa 87.5.

0: 87.5.
1: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
2: Kapag kumulog at kumidla, hindi ito oras para magpanggap na action star sa labas. Manatili muna sa ligtas na lugar, iwasan ang paggamit ng sirang kable, at mag-ingat sa mga nakasaksak na appliances. Dahil yung tunay na astig, yung marunong mag-ingat. Tandaan, sa anumang panahon, safety muna, Juan.
1: Mula sa Republika,
2: ng pula at bughaw,
1: pula at bughaw,
2: at nagniningning na mga bituin at araw,
1: ito ang Presidential Broadcast Service.
0: Presidential Broadcast Service.
1: Your station,
0: your pride.
1: 87.5.
0: Ang Republika.
1: Republika.
0: Republika ni Juan.
1: 87.5.
0: Republika ni Juan.
3: Bago matapos ang gabi, lagyan ng ngiti ang mga labi at ipikit ang mga mata habang nakikinig sa ating musika.
4: Wonderful Tonight.
5: Wonderful Tonight.
4: Sa 87.5.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.
3: Juan.
5: Mahalaga ang mataas na grado, pero higit sa grado, gusto nating lumaki ang ating mga anak na marunong rumispeto, marunong umako ng responsibilidad, at marunong makitungo sa kapwa. At ang mga aral na ito, hindi lang nakukuha sa classroom. Nagsisimula ito sa hapagkainan, sa usapan ng pamilya, at sa halimbawang nakikita nila araw-araw sa bahay.
3: Paalala!
5: Para sa ating mga
3: munting Juan!
5: Handa na ba ang hapunan? For sure masarap yan! Kagaya ng ating mga tugtugan dito sa Republika ni Juan.
4: Wonderful Tonight.
5: Wonderful Tonight sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
2: Magniningning na mga bituin,
3: ipagmalaki ang republika natin.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
8: Ako si Juan.
9: Ako si Juan.
0: Ikaw.
3: Ako.
10: Tayo.
3: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
11: Ako si Juan.
3: At ako, ang boses mo.
0: Ang boses
3: ng ating republika.
0: Republika.
3: Sa 87.5.
0: 87.5.
12: Republika ni Juan.
0: Republika ni Juan.
13: The best of the past.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
1: Lampa.
2: Uhugin.
1: Pangit mo.
2: Pinaglihi ka siguro sa pagong.
3: Natawa ka lang ba? O may nasaktan ka na? Minsan, ang biro, pagpaulit-ulit, hindi na biro. Nagiging dahilan na yan para mawala ng tiwala ang isang estudyante sa sarili. Kaya kung hindi mo gustong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Dahil sa eskwelahan ni Juan, respeto ang unang pinag-aaralan.
4: Gusto mo bang makita ang itsura ko?
5: Wag na!
4: Ito naman, ang cute ko kaya. Punta ka lang sa Facebook page ko, 87.5 Republika ni Juan. Don't forget to like and share, ha?
5: Like and share!
4: Para updated ka sa mga happenings ng ating republika. 87.5 Republika ni Juan, ang Facebook page nating mga Pilipino. Kita kits!
1: Gisingin ang katabing humihili.
4: Huh? Gisingin sa tugtugang Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: Ito ang republika ko.
1: Ito ang aking republika.
2: Ito ang ating republika.
3: Republika.
2: Republika
3: ni Juan.
2: Ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: ng ating republika. More music. Your music.
1: Hanggang kailan ako
0: music for everyone. 87.5 Republika ni Juan.
2: Sa panahon ngayon, ang gasolina ay parang limited edition na pabango. Konti lang ang dapat gamitin dahil mahal. Kaya, iwasan ang extra na sakay.
3: Ha?
2: Kung may kaibigan kang laging,
4: pre, sabay na ako ha.
2: Pero pagdating sa gasolina, biglang tulog.
4: Nako,
2: oras na para sabihin,
4: ambag muna bago sakay.
2: Mas masaya ang carpool kapag may ambag ang katsikahan. Hindi natin kayang kontrolin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pero kaya nating kontrolin kung paano tayo magmaneho at gumamit ng sasakyan. Tip ko sa'yo yan, Juan!
0: Mula sa Republika
5: ng Pula at Bugaw.
0: Pula at Bugaw.
5: At nagniningning na mga bituin at araw.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Presidential Broadcast Service.
0: Your station.
6: Your pride.
0: 87.5. Ang Republika.
6: Republika.
0: Republika ni Juan.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.
7: Good morning!
2: Kasabay ng araw na pumapanik at pumuputak na manok at itik
0: ang mga musika sa Juan Republic.
6: Our music,
0: our pride.
6: Juan Republic.
2: Sa republika nating mga Juan.
6: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: Ito ang aking republika.
1: Ito ang republika ko.
2: Ito ang aking republika.
1: Republika ni Juan.
3: Republika ni Juan.
4: Republika ni Juan.

0: More music.
1: Your music.
0: Music for everyone.
1: 87.5.
0: Republica.
1: Republica ni Juan.
0: Republica ni Juan.
2: Juan!
3: Kapag may problema sa asal ang anak, madaling sabihin,
4: dapat ayusin niya ng teacher.
3: Pero tandaan natin mga magulang, kasama tayo sa pagpapalaki sa kanila ha. Ang paaralan ay katuwang natin, hindi natin kapalit. Kung tuturuan natin sila sa bahay at susuportahan ang mga guro sa paaralan, mas malaki ang pagkakataong lumaki silang responsable, disiplinado at may malasakit sa iba.
2: Paalala!
3: Para sa ating mga
2: munting Juan!
5: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita! Juan Balita!
6: Tingnan natin ang latest ng Tropical Storm Choi 1. Ayon sa PAGASA, ito ay nakakaapekto sa eastern sections ng Visayas at Mindanao. Sa 4 a.m. bulletin ng PAGASA, ang Choi 1 ay nasa 2,945 kilometers east ng Central Luzon na may maximum sustained winds na 75 kilometers per hour malapit sa sentro. Lumalakad ito pa west-northwestward sa 15 kilometers per hour. Ang trough ng Tropical Storm Choi 1 ay magdadala ng maulap na kalagitan at rain showers at thunderstorms sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Oriental, Northern Mindanao at natitirang bahagi ng Davao Region. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, maulap din ang kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan dahil sa localized thunderstorms. Ang temperature range sa araw na ito ay 24.5 degrees hanggang 33.1 degrees Celsius. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
5: Juan Balita.
0: Juan Balita.
5: Sa 87.5.

0: Sa bawat pagsikat ng araw,
1: iwagayway ang pula at bughaw.
0: Nagniningning na mga bituin,
1: ipagmalaki ang republika natin.
2: Ako si Juan.
3: Ako si Juan.
4: Ako si Juan.
5: Ako si Juan.
6: Ako si Juan.
7: Ako si Juan.
0: Ikaw.
1: Ako.
0: Tayo.
1: Ang bawat Pilipino.
0: Everyone.
8: Ako si Juan.
1: At ako ang boses mo.
0: Ang boses ng ating republika.
9: Republika.
1: Sa 87.5.
0: 87.5.
10: Republika ni
9: Juan. Republika ni Juan.
11: Good morning!
1: Sa pagsibol ng isang magandang umaga, sabayan ng sarili nating musika.
0: Dahil tayong mga Pilipino,
1: likas na mga aawit at musikero.
0: Kaya para sa musika ni Juan,
1: Mati,
0: dito na yan sa Juan Republic.
9: Juan Republic.
12: Our music.
9: Our pride.
0: Juan Republic.
1: Sa republika nating mga Juan.
9: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. 87.5 Republikani Juan. One. Kaalaman. Kaalaman.
1: Ali dancing for the first time. Major coming back. Ali with the rope. Major is very strong.
0: Alam mo ba, Juan? Noong October 1, 1975, naging sentro ng buong mundo ang Pilipinas. Dito kasi sa Araneta Coliseum naganap ang tinaguriang Boxing Match of the Century, ang Thrilla in Manila. Nagharap sa ikatlong pagkakataon ang dalawang heavyweight boxing legends na sina Muhammad Ali at Joe Frazier. Matapos ang 14 na rounds ng bugbugan, nanatiling kampiyon si Ali. Ang makasaysayang bakbakan na ito ay dinaluhan ng libo-libong manonood, kabilang na ang nooy President Ferdinand Marcos. One, kaalaman.
2: Dapat alam mo yan.
0: One, kaalaman. Ang tinig ni Juan, hindi lang sa 87.5 mapapakinggan. Huh? Kahit sa cellphone mo, pwede yan. What? Hanapin mo lang ang PBS Receiver.
3: PBS Receiver.
0: Sa Google Play or App Store. Download for free at mapapakinggan mo na ang Republika ni Juan. Pati na rin ang iba pang programa ng Presidential Broadcast Service straight from your mobile phone. Nice. Kaya download na ng PBS Receiver app. Ang app pati ni Juan. App ng everyone. Hey, sorry na dala. Download na PBS Receiver app and listen online sa Republika ni Juan. Ang masarap kasabay sa umagang matrapik. Musika natin sa Juan Republic. Our music, our pride. Juan Republic. Sa Republika nating mga Juan. 87.5 Republika ni Juan.

0: tinig ng ating republika. More music. Your music. Music for everyone. Ayan na naman ang ulan. Yung iba, naglalabas ng payong. Yung iba naman, naglalabas ng jacket na isang taon nang nakatago. Pero seriously, dapat laging handa magdala ng payong, iwasan ang baha, at huwag piliting tumawid sa malakas na agos ng tubig. Hindi kailangan maging superhero sa ulan. Minsan, ang pagiging maingat ang tunay na kabayanihan. Kaya sa tag-ulan, maging alerto at ligtas. Juan, mula sa Republika ng Pula at Bugaw.
1: Pula at Bugaw.
0: At nagniningning ng mga bituin at araw.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Presidential Broadcast Service.
2: Your station.
3: Your pride.
2: 87.5.
0: Ang Republika.
2: Republika.
0: Republika ni Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan. Tuloy-tuloy ang Good Morning Music. Tugtugang sariling atin sa Juan Republic.
2: Our music, our pride.
0: Juan Republic. Sa republika nating mga Juan.
2: 87.5.
0: Republika ni Juan.

0: ang kultura.
1: Kultura.
2: Kultura natin.
0: Kultura ni Juan.
3: Isa pa sa malaking kontribusyon sa ating kultura ang mga disenyo ng National Artist for Architecture na si Leandro Locsin. Dinisenyo niya ang ilang kilalang pampublikong gusali sa Pilipinas na itinayo noong 1960s hanggang 1980s. Kabilang rito ang Church of the Holy Sacrifice sa UP Diliman, CCP, Folk Arts Theater, PICC, Manila Hotel, Philippine Plaza Hotel, NAIA Terminal 1, mga piling gusali sa UP Los Baños, Old Davao Airport Terminal, Transfiguration Church sa Bukidnon, gayon din ang commercial buildings na Makati Stock Exchange, si Katuna Building at PLDT Headquarters. At marami pang iba. Alam mo ba na dinisenyo rin ni Leandro Locsin ang Royal Palace ng Brunei sa Bandar Seri Begawan? Talaga namang world class ang husay ni Locsin sa larangan ng arkitektura. Isa lang yan sa mayamang kultura mo. Juan Kultura.
2: Kultura
3: ni Juan.
0: Juan Balita mula sa Republika ni Juan. Narito na ang mga balitang makabuluhan at mahalaga. Juan Balita.
4: Juan Balita. Sa isang ulat ng RP1, sinabi ni House Prosecutor Terry Redon na handa silang ipresenta ng isa-isa ang bank records ni VP Sara Duterte. Ani Redon, bukod sa direktang ipaglalahad ng mga dokumento, hindi rin nila isinasara ang posibilidad na ipatawag sa witness stand ng mga opisyal mula sa mga nasabing bangko. Anya, layo ng presentasyon na patunayan ang credibility at authenticity ng mga dokumento, pati na rin ang mga halaga ng bank accounts. Sa ibang balita naman, mahigit 80 pamilya sa Malate ang ililipat sa DSWD sa San Ildefonso, Bulacan. Ito ay sa ilalim ng pabahay ng National Housing Authority o NHA. Kabilang dito ang mga pamilya na ilang dekada nang naninirahan sa ilalim ng tulay at tinuturing na high risk at vulnerable sa anumang panganib. Tiniyak ng DSWD at NHA na pinagplanuhang maiin ng mga engineers at developers ang housing site. Bawat pamilya ay pagkakalooban ng 40 square meter lot na may dalawang kwarto. Sisimulan nilang bayaran ito makalipas ang isang taon. Ako si June Santa Ana para sa Juan Balita.
0: Juan Balita.
5: Juan Balita.
0: Sa 87.5.